Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Masu sauraro a cikin shirin namu na yau za mu yi magana ne akan wata alama da ta fito daga tunanin ɗan adam kuma har yanzu ana amfani da ita a duniya baki ɗaya. Barka da dawowa shirinmu inda a yau za mu tattauna yadda maciji wanda a yau yakan haifar da tsoro da ƙyama ya zama alamar kimiyyar likitanci a matsayin kayan aikin warkarwa. Binciken da ya shafi ɗan adam ya nuna cewa alamun dabbobi sun kasance a cikin rayuwarmu tun farkon sanannun al'ummomin ɗan adam. Tun shekaru 45,000 da suka gabata, dabbobi sun kasance ƙashin bayan al'adun mutane tun lokacin da aka fara gano zane-zanen da. Daga yankin Göbekli Tepe na Turkiye wanda aka gina shekaru 12,000 da suka gabata, zuwa ga duk sanannun tatsuniyoyi, dabbobi su ne tushen da ɗan adam ke amfani da don bayyana rayuwar halitta da alamu. Ba zai zama ƙarin gishiri ba a ce tatsuniyoyin mutanen da na haɗe ne da al'amuran halitta, musamman tsoron mafarauta da dabbobi masu guba da tunanin ɗan adam mara iyaka. Komawa ga ikon wasu alloli a abubuwan da ba za a iya yin bayani a kai a hankalce ba na ɗaya daga cikin hanyoyin da ɗan adam ke karkacewa ko a yau. Mun san cewa an yi amfani da dabbobi don bayyana waɗannan allolin tun zamanin da. Ko da yake haruffa da alamomin tatsuniyoyi sun fifice a cikin sunayen taurari a yau, akwai wani alama da muke karo da sosai a rayuwarmu ta yau da kullum, wato alamar maganin maciji da muke gani a duk asibitoci. Ana tunanin cewa macizai biyun da ke naɗe da juna a kan kofin sha da ke kan zanen sarkin Sumerian Gudiya a kan wani dutse da ke cikin gidan tarihi na Louvre a yanzu na wakiltar Ningizida, Allah lafiya. A cikin tsohuwar tarihin Girkawa da na Romawa, maciji shi ne alamar Asclepius, Allah magani. An kwatanta Asclepius, wanda ke warkar da marasa lafiya, na riƙe da sanda tare da maciji a nannaɗe da shi. Ƙari ga haka, a cikin al'adun Mesopotamiya da Masar nada, macizai suna bayyana a matsayin alamomi masu alaƙa da warkarwa. Ƙarfin maciji na saba fatarsa kuma ya bayyana a cikin tsoffin rubuce-rubuce da dama a matsayin misali na farfaɗowa daga rashin lafiya da sabuntawa. Za a iya tunanin cewa motsin maciji wanda ba a iya yin hasashe a kansa da kuma tsoron da dafinsa ke haifarwa sun ɗaga shi zuwa matsayi na girmamawa har ma da warkarwa. Wannan tsari na mutanen zamanin da yana cikin rayuwarmu a yau ta wata hanya daban. Dafin maciji a yau wani sinadari ne da masana'antar harhaɗa magunguna ke amfani da shi. A ƙarshe dai, ya kamata mu ambaci cewa kalmar ilimin harhaɗa magunguna wato pharmacology ta samo asali ne daga tsohuwar kalmar Hellenanci wato pharmacon, wacce ke nufin guba da kuma magani a lokaci guda. Don haka, bari mu kammala da cewa ƙungiyar likitoci ta duniya ta amince da alamar macizai biyu da ke naɗe a kan sanda a matsayin alamar magani a shekarar 1959. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. Ku huta lafiya.
1: Saboda

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.